0: 金娜小姐，这是您的款子。川岛先生呢？川岛先生临时有些事耽搁一下，稍后就到。
1: 好，我在这里等他吧。川岛先生嘱咐过了，让您将活物的信息告诉我就可以了，我会转告给他的。
0: 我要是非得在这里等他吗？
1: 我看没这个必要，金娜小姐，您是生意人，一手交钱一手交货，没什么不妥。
2: 川岛在哪里？ここにいるだよ。ミサキナ、果然勇猛，但你缺少智慧啊！
3: 我别急我，你试试去。No
2: no no。
3: Предатели! Как вы посмели? Чондао, суан не лихай.
2: Ха! Ши ни сян сян ша у. Джиран ни бу рен, джу бу нун гай ва бу и ла.
4: Бах чуэ ши, мардум якун на бу ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва ва